star oil ejima krabia numuno. Ye jidi se, fango ejima enye jima bia keke. Nemum, eyen kwabo domo da sini bia. Esan se ne bone da fomintino, dodo bia wo betono, e boama wusi yesi kaka kra, a wo bata in bia ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibinso, ede betchene nomba ya bejaso. Yembuta ine se, yebe mafa ngobo ayefu, na su bia so, na abua ama sika sema hutra, ewo yinfifiye mu abrasi. Wa maya ashenti ya diya huka, aye chamene buono. Wei, enye jumebi ni yeyo, neimu eya setine mu asidi emaye. Star Oil, fa ngobo pa nebuwa su bia.

0: Adishima manon siya boye magana adishye nina da adjowe sae ema makwa ba adibonu ya 95.1 FM so se trofu ya kwangwe mwusem bibiri ene nyumre ya yesi kunya ye ne kwete wisi eti ema wosere so se kasiye weyi ye agudie mu ense mu wie pe ne ja yenso ye katri katri kira ye de e ba besu mo xe no so se we no e siman be se aduasa ente mo ne de kase no e ma wo na ensempi ene kase no edimu akotene ye wie bo ni nyina tofa na fi atode apime o newonline.com okwa ensempi honu ne je working kan bia Bernard ena fi tani wona da roma ena Facebook no so wode e koso na ni manyina so etimi akoyie na ense bebrebe ena kase no edimu akotene esu kashire ni bi eni
1: o mampanyin John Dramani Mahama aka akere Ghana mabunu se me pentem enya me ho suban ye nyimfa nto bebi ne emobra pa enko yenim
0: na yebako wutu senya MPP amnyeko ni nkrabate butu odi nsima twedwa chese na no ne ekoso e wo batampa radio no entwa yi
1: sadan so ena amansia central potemon sasia galamse aseno yesi ye bedane ani ekwan benso
0: na pomdinsi ya chiba panyina wada no so dia twedwa sutifin nofo se wonia ya na chese biba na ebinmu fa kontra si jom sika no nyina ya de wose omtimi twom ho firi ho na ensem na dɔso bika yihu na sabri yesi nkunwa yɛde besomo sɛ no sua brim kase wɔtienka mountains 96.1 wɔpo de dukrum ena sabri wɔmbutu akinkafo anwumre ayɛme ehiraba buodu anwumre mene
1: Abubakar Sapon ensem nkyire mu ehyase sisia